0: sere tori tan ba tin din kan ti mo ba ti wa nbe mi mo to ni awon eyan o si mo raja dada won ni fa ki ndide
1: ti e ba tin taja
0: eyan
1: lo mo to
0: ina ori apoti won ba mi te aso
1: won ti aso le fun yin
0: to yo wa dide yo ni a saso mi ti tutu ni ma ni yan o ti tutu yo a ma so mi wa yo fi ma wa ro
1: ni Nigeria yi anowo meneke toli abadasha oni ni mo gbe idajo mimo sokale alagbara to yo lenu ina mi mimo ya kolu wa ni seju ka tewo yo ma dun jo gbadua aye le ẹni kan ni ko sesu nbi kankan ọmọ tẹra rẹ sa atẹwọ mọdun ya

0: mi ni ika eniyan wa wa jape ma awon meta e le pa na ogo mi saju anybody joko mama mo n gbo
1: ngba wa to ijo keta ti mo mu omi yun boya ito fe jade ni gbogbo bibi wa ro mi
0: ito jade
1: ko jade mo ororo to wa fun mi mo ran ti mo wa lo gbe mo fira gbogbo ara mi gbogbo ese mi tin kuri ri ri atoju